0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau maco, sini maco, layang maco.
3: Atuk salah takar.
0: Iya.
3: Betul.

batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.